Abaana ne we batula babiri babiri tewali tabu obwabo obutebe ne babugatta. Bwana Elia, leta ku sowaani ezo nawe tutambuze wano ku keeki zino. Abaana baweddeyo? Bawe soda w'eccupa, abasigadde bawe soda w'eccupa. Ako tebaagala? Bawe w'eccupa, bawe w'eccupa.